0: on kayon biya.
1: Wendan napi kayu napi nek kayun napi.
0: Napi?
1: Wendan napi napi onene kayu.
0: Mungkin wendan kayun biang.
1: Ah, oh, kayun biang, kayun kayun. Nah.
0: Kundi.
1: Kajani ado nyen pi kayun biang nyen cening bang cening sauning.
0: Wendan. Yatnya suci
1: sumantinnya nepe kayun biang Dewi Kunti niki pacang Ariana yatnya niki ngaturan yatnya suci
0: karya meligya

0: Eri kala nani rago ngaturan sembah pangobakti ring linggih kido betare betari sami. Nah masarano ngangen sekar bunga niki.
1: Nyapa.